0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you are never taking a fellow yatu as Samoa need to learn to allow for lava, my lord say formally lang in ma. Usi my lord if I phone a telephone or less toffees full of say ten malua fellows full on, a lima tolitasi PIP a mania to wrong. The sound only title New Zealand first left young about Vasamana, your Winston Peters. It's a tell Tangata on Avema Tangata no New Zealand, Nayama Wally Pensionim Faye on a palota. Safa Alele Nefa Matalanga of Faye and the parties, Fayung of Fangata. Ile Poaye to tell Nangava Moa Yat to tell for Abitoa, Mavano Taua, I'll let you all fang up palota telling. Na fa Allah wi loyal New Zealand first il vaya se talwaing a fa ye filifilial New Zealand first e na utangata nu o New Zealand yang va a mole New Zealand super ma le lua fe luas fuluiva. Wa tau nu I Kiribati se vaya ngol vaya nga awo New Zealand o le ala tu nga nulue fa atasi ma leo Kiribati e la fuwa I nifana sa tutoi ma le tawalo na luo na ulangi le fa apapaina. Esilia malefase lau au penga wa avesea maleponi men's panka ili taulanga upesio. Fae male New Zealand Defence Force, ole ala fuwa inaifana isi oneone tu ufuwa ili intakata onunofuwa I malesao ngale muu. Mo tangata ole onunofu mangalulu upesio, wafaya lene ngalue nga avesea selamatianga olewa ona yai, maise nofuanga olo osi omia efale, nofuanga faitele, mafale ole malo. Ole ava kan faye tanga tatalo sanga po applicants mo visa New Zealand tonga on fa nga ina se awala fa ngo fi o talo sanga e ala se no fanga fo mo talo sanga visa New Zealand nuku alofa family immigration New Zealand ole ava nga yo ya le no fanga fo mo le se mo fu a sao le fa ni le fa tono nga lue nga mo ma tu mo le pacifica ya Janine Parsons wana tu nga lulu e ye fai ngofio na mawa o nanga o visa mo tangata talu sanga I tonga ma ole alango lango le nofuanga tangata talu sanga isi awala fa a fai ngofie. Wutisalaina e nauru po o nao ero lona ofisa ampasa Yerusalema ma aviai matunu ulo na tolu el pasifika wa ausia lea tulanga. Femeli sui presjene o nauru ya Lionel Adimaya wa awina atu sife au ila ulangi ili tulanga wala to wo o yai. Family Minister Alva Ifafo Israelu ya Gideon Saang, watautino Israelu, ole a awuna atu mea fai ngadwe nga faa fo mai, medical equipment, mawai tau mafa u faa mamaina, mo nawero. Na siyesi atu Mr. Saang, isuba ya yuni, ina uwa mai, ala titalaino ala mpasafo wafiti I Yerusalema, isi saa uninga saa awale pale mio Israelu o Benjamin Netanyahu. Esilie malisifulu wafi tangata fainga ruenga na maalo saa faile solo tete e ia aipo o senta isifulu lua ole atunuu ili aso ananafi. Olo umana umiai e tangata fainga ruenga na maalo lisi itia utitongi efitau lelei maletau ole soifuanga. Family Minister Tupe ya Nicola Willis ole toifa aleleia po ole overhaul ole afa ititia imitanga ruenga na maalo aifa atuleina alifa unga ole AI po ole poto teknolosi maisi mea fainga ruenga matili iwa atuwai ni tupe fa asao setele. Family Faila Utusi wa Public Service Association ya Dwayne Leo, ele mafayita nga tufa ingarwe nga na malo, anufa awawu au unanga la tuwe tufa atinoina, ono olele lavo tupe ala malo. Maletala faayu, ose ilo ilonga talua ineyo wa onga, wafaali ele afayu tamaitila iti pasifika, ono ya onga amata. Wafateleina ile lima tesi maleono pasene ile vaa le lua afi sifulu iva male lua afi lua sifulu lima. Peitai olo yaini polenga fiita e winga lifa ititio le afa ifa ya onga angabaa ale Pacific ale Pacifica ECE male lua afi tolu salau iva lima ile lua afi sifulu lua. Femalisu ipule ole AUT Pacifica ya Dr. Jacoba Matapo ele na sifa afita ulilea ile Pacifica ase polenga ipulenga wa onga ili atunuu atoa. Tamo telefona uline yasu manutele ina lau tapua inga, inga pula I Maria Makelita tuu, soifua.

start so we form a talo. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, united in spirit, across oceans and lands. We thank you for PMN Samoa and the platform it provides to uplift, inform, and connect our people. May your presence dwell richly in every broadcast, every voice, and every listener. Lomato tama, mato tisiti atulumolo fio. Lomato atunu Samoa, lingata leo mato tangata nu oloini New Zealand. Mai vai ngai se so ke lo pelo mata tuma ia ia lo nga ngai te la to fa manuia po fe la vai ai ni me ni tai mi lo mata tuma e e pui pui na lo fio te to lo ina pelo nga pa ia mata talo mo mata tai tai sa mo le ke lo pe te nga ta foi le ni New Zealand et no lo mata wa mo mai ni fa tai mata tuma e lo lo fa mo nga le Nea fiafi, mato te talo ia. Fantasi mai lau fio, mato pokalame. Bind us together in unity and purpose. Let our voices echo with hope, our hearts with love, and our actions reflect your grace. May Samoa rise in faith, resilience, and joy. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Podcast.
1: It's PMN Language News with PMN Samoa.
2: If you feel like to feel like you are Samoa, need to learn to love for love, my Lord say for my language, ma. Usi mai lo le fa fonga telefono le stofi sfulo se te ma lo afelo sfulo no ale lima to luta si PIP e menia te roang. Na sa no le tai tol New Zealand first le fionga ba va semana ya Winston Peters e te tau tanga to na ave ma tanga tanu o New Zealand na ia ma wale pensione fa yai ona palota. Sa fa ale le nei fa mtalanga o fa yai lana patis fa yungo fa ingata. Ile po o ai te tau na ngā wā moa ia te tau whaabitoa, ma wanoa tāua au le iole whai ngā palo te tele. Na whaalau ilo e le New Zealand First e lwai asa talwai, a whai e filifilia le New Zealand First, e nā utangata anu o New Zealand ia ngā wā mo le New Zealand Super, ma le lua afe lua sifunuiva. Ua tau nui Kiribas, se vai engol vai ngā awa New Zealand, o le alato unga lulue fa atasi ma leo leo Kiribas, e la fuai ni fana sa atutoe ma le tau alo na lua na laulangi e lei fa apapaina. E silia ma le fase lau au penga wa avesea ma le Bonnymen, Spanka, e le tau langa o Pesio. Fa e ma le New Zealand Defence Force, o le ala fuai nei fana isi one one tu ufua e le intakata o nuno fuai ma le saunga le muu. Mo tangata lo nofu mga lulu e pesio, wa faya le ne nga lue ngai avi ese sala matianga o lewa ona yai, ma isi nofu anga lo osi o mia e fale, nofu anga faitele, ma fale o le maa lo. O le avave ono mfaya tangata talo sanga po applicants mo visa New Zealand tonga, ono fao nga ina se awala fai ngofi o talo sanga, e ala isi nofu anga fomo talo sanga visa New Zealand nuku alofa. Family Immigration New Zealand, ole afa angai yoi ale no fanga fauma ele asa ngafua asau. Le fa ali ele fa atono nga lue nga mo matu ma le Pasifika ya Janine Parsons, wala to nga lulue ye fai ngofio na maua o unanga o visa mo tangata talusanga itonga, ma ole alango lango ele no fanga tangata talusanga, isi awala fa afai ngofie. Wot salaina e nauru po o nao ero lona ofisa ampasa Yerusalema ma aviai matunu ulo na tolu el Pasifika wa ausia lea tulanga. Femeli sui presteni o nauru ya Lionel Adimaya wa awi na atu sife au ila ulangi ili tulanga wala to wo o yai. Femeli ministral wa ifafo Israelu ya Gideon Saan wa tautino Israelu ole a awi na atu mea fai ngadwe nga faafo mai. Medical equipment, ma waitau mafa ufa mamaina, mo nawero. Na siyesi atu Mr. Sa'a, isuba ya yuni, ina wamae alitatalaino la mpasafo ufiti Yerusalema, isi sauninga sa'a wale pale mio Israelu o Benjamin Netanyahu. E silia ma li sifulu afi tangata fai ngā ruenga le maa loa sa faila solo tete e ia aipo o senta sifulu lua o le atunuu ili aso ananafi. Olo mana o miai e tangata fai ngā ruenga le maa loa le si iti o te tongi e fitau le lei ma le tau o le soifuanga. Family Minister o tupe ya Nicola Willis o le toi faa le leia po le overhaul o le afa iti tia imita ngā ruenga le maa loa ai faa te leina le faa o ngā o le AI po le poto o teknolosi ma isi mea fai ngā ruenga ma tili iwa atuai ni tupe faa sao se tele. Family Faila utusi o le Public Service Association ya Dwayne Leo ele mo fai tanga tu fai ngalwe ngal malo no fa wau o nanga la tu fa tinoina on ole le lavo tu pele malo male tala fai o se ile lo nga tala wai ne yo o onga wo fa ali ele a fa tu mai tila iti Pasifika o lo ya onga amata wo fa tele ina ile lima tesi male ono pasene ile va le lua afis fuluiva male lua afe lua sfulima. Peitai o loo yaini polenga fiita e winga li faa iti tia lea faa yufa ya onga angabaa ale Pacific, ale Pasifika ECE, ma ile lua afe tolu salau iwalima, ile lua afe sifululua. Femalisu ipule ole AUT Pasifika ya Dr. Jacoba Matapo, ele nausi faa fiita uli lea ile Pasifika, ase polenga ipulenga wa onga ile atunu u atoa. Samo telefona uli neyasu manu chelaina lau tapua inga. Inga pulai Maria Makelita tuu. Soifua.

למנו. To'o sport, o to tonga I tala o talonga, ili nei fo I afiafi. Aso se fulu le neio se tema lua afe lua se fulu maleono, se ma li tatu taimi o se fulu lua minute o te aineli tu lae valu. Fasa usangwa li tatu o tunu ul pol kalame faa wau, lau pia men sa moa lima tonu tasi pia e pole tasi o lua te si lua faa mo. Ia matou te se ili sa le feunga le toto li, pe o na mua I faa talofa ili pa ia maa ulungo li tatu o tunu. Ae usimaya lau faa fafunga, ia mese fo ilau sina mai moa. Lungo le tatu penga tafa ilangi ya onai ototonga fo ipei onai yei ta alunga ole ahanga tuwa ilfa iunga le neva yaso.

0: PMN Samoa.
1: Fatalo fatu po yol tatu du um foyol momo tatu fasa la longa ne ya fiafi ole fiafi ne yo le stofi la sos fulu se tema lo a fe lo sim le no le was fulu minute uti ele tu las fu matasi ya vi ele lo fa malanga le yol tatu 254 on tai tai belso fu mo le olol tatu tu no so ba tu bolo vai vai fu ita tu fi fa ya fu i pe ol e ai ne fu ya fiafi tatu fa mo ina pe lo so fa manu malo e ala ilona a fa ola mana an fa marolo wa mo foi o tato do de soi forma no ia ne yaso tato te fila fa ia foi ia la ata ma la leo e pei ona masani ai vai yaso tasi ia mna tu sa mo se vai yaso fa mo ina ia la ia le o tato tua mo foi le alfa maro longa mo ila to lo fe ngai ma ma io tino io ni si fo io lo fe ngai fa no noanga ia mo foi se fa mai senga mai la nganga o le tua o tato mafuta ai foi ne ia fiafi tatu pokolam masani a matai fa sau sau ngol tu neva ni fo ipo ya ole to fa di uliu yan fa solo fo ile tatu su ife filoi pa al poto mo fe pokusan yan fa fo ile tatu a ta po fa le nganga ma fo fo fa le nganga ya po tatu pokolam ni ka yona pe on fa ngoi nai ya se ya u fo imana fi ngapa ya le tu tatu ti fa tau fa ngolongo ya ma fa fo fo ya ile yanga le yul tatu tu ni fu yaso olia wa sutasi minute sutasi mala fa minute uti ile tu la sutasi yul tatu pukala metu fari uliu ta pina mali tatu tu se ya vatu le vi ile o fi anga le marosi le iva iva la le ya fu ina ile tu re bebe ya po re bye bye

0: Play 2 Ray Baby. Oi, Ivalala.
1: 531 PI.
0: Ya nga. Ya tsa o nimelo tsa tsa tsuno. Oi ya. Tsa tsa programme to fa liu liu ne fiafi. O le pisi le o tanga sa moa, ma ya tolengi ya fiu. Se mo le tfunga fiu se mo le tfunga pese le al tangan sa mo a matel tat pokala mi to fari liu ni fiafi.

0: Awa majatungu olo ya yushiri OPV o aimatu o sinamtaufau. O la fo imafu anga o tafea o tafofi, olo ya yushiri ya mapsua. O la ala ufa alwalo ya ave ilipola. Ivo ili upureta o tarpola, ah. Tarpola.
1: Está por fora, vai morar essa vai mais público. Hã? Está
0: por fora, vai morar essa e para por
1: um outro. Hum. Olha lá o Wingor, fa pum. Como são os outros, foi essa aí de minha alfa.
0: Hum.
1: Ah, na pior é, tem na rua coisa.
0: Por isso é au, hã. Tango au. Dia kau tanggo aku, kau suai aku.
1: Tanggo aku baik, suai baik sana. Yo, yo lah kau aku kemarau. Ikupu kau yang akan. Kau kepau yo kau. Baik papa fongiku. Kalau kau pula ya you. Kalau kau faham baik baik baik baik ya. Papa malu kau yang sorry. Yang aku yo lah. Ya kalau mereka ini, ya mereka ini ya orang mengaku biasa bersosial ini kalau malam-lama.
0: Itu susah lah ni faham, itu susah faham. Upung atar pola mereka upure level level mukia.
1: Level level mukia. Ya sudah berulang sesi. Mereka sih berapa? Ayo.
0: Oi.
1: Ya walaupun kalau mereka jalan mang, lai berkinual mereka faham. Alkamal poli fa fusi ika kul poro lah.
0: Paftak.
1: Ya.
0: Mata bilik.
1: Ia ni fa makar. Aku pakai tahu walau wafingo.
0: Wah.
1: Ya, ada apa yang ada lah. Kure aku pakai konga walau wafingo ya.
0: Ii.
1: Ya, ngalu masih asyik kau ingat.
0: Ii, paftak. Pati
2: ya. Ya.
0: Salam.
2: Ya, oksinau kesan ni lekal pola.
0: Ii.
2: Ili ket kong fa, kong macam. Ili so ngakang ay si, so skakal pola ku fayongo. Ali kupu awang aw fungking asa.
0: Ali.
2: Ay pung sa ngoy ya.
0: Ii.
2: Mukshua.
0: Ii.
2: Ya wa sa wa lang sa iling aw hulili.
0: Ii.
2: Kuang mo ha.
0: Ii.
2: Ya. Eka aku le, wah orang masuk ngah aung ngah, kau baku po, ayah saya kan kalau siapa,
0: ayah
2: Paul mengkau ya le kuala ye, dua mahu ngah orang kan ngah o, kialingo, ya ngah o maya ile ngah. Ifa aku ian mengul dengai, ni mau kau fayung awak, kau kah aku lepul. Ya, aku lain mereka fayung. Aku lain mereka leku awo, lain kau fay aku le, lepul falah le ian leku. Anga leku leku fay, leku pule, pule le, kau kul falah aku selain kau falah. Ya, aku lembek fayong mah. Mak aku lukuh pung hole ni, aku langsung engah aw.
0: Ii.
2: Ya.
0: After.
2: Ile apa? Oleh kalan ngai ya, ile kahang oleh pola ile song.
0: Ile song fang ay sis.
2: Song kai,
0: song
2: kah.
0: Ii.
2: Ile ngai lu ya iwa.
0: After.
2: Yang ulung pang mah.
0: มาใครครับใครไงมาคงอุบายแล้ววะไงวายแล้วอ๋ออีฟาฟไตตามาเออเวลางานไปก็ฟังมันก็โอ้โหเก่งเลยโอ้กำลังอุ้งเลยกำลังเล็กสิ่งก็ไปอุ้งไปอ่ะฟูฟิงมุสาวก็ไม่ค่อยอ่ะไปอุ้งอ๋อใช่ไหมล่ะอุ้งสุลามะ Faftai lah. Faham sih. Lalu faham orang le, Ole pola. Ah, le sa uno mai fili mai a mapsua. Ah. Sam.
2: Alo, mesua.
0: Sa uno mai.
2: Pe voin ko pe kor mesi di pa bol.
0: Ya, sa uno uta tu yei pokala me on 5 seat.
1: Imul buria.
2: Ya ti mo. E ti bo bua.
0: Ta roma se.
2: Ti bo bua. Ya, ar mesi. Ha kaune pakio lekpa tenye
0: Ore
2: alfon pola gran lekpa lo faku o sende ho wa ku puni sila de la fain el lekpa
0: na ngia ke ref sila
2: o ku ko ra fo al lekpa e sende ho wa se sta min ni sila ora koi el lekpa se me ho ora ala me ho
0: Tak tak tak mai la fa la la tak mai fa fa mai sru si di masem ole a se me fo la va le fa yo mo mo le la fo le fo fo la mai le e le van fa fa yo le ma fa ta no di sta to va la
3: alo fa
0: sa no mai ma tu ma lo re fa ma si men ni ta ya
3: ole
0: ai ole
3: fa skai mo le mo le fa mala mala mai no kuya fa ka ya ku ko ko sa paso
0: eh
3: au au ma fa fa au fa lo ngoi le pu no au pol pola e alo ma fa fa au lo fa lo ngoi e sa fa ha a ve ili ah ah ala te yo no ma ni ngo ku lo fa lo ngoi si ko ko yang fa so mai ela wo ko ko mala mala mai la e le te le sa fa ma o singa na ngai fa si ki si ki e ia E aí, ele foi ele lá na. Também que ela morre de lá com o povo, foi, né? Ele olha aí, que é o quê?
0: Mano, faz
3: tudo. E aí, ele é uma cai. Você caiu, você se vê lá o cara.
0: Só não me.
3: O falo não é sua cai a cola mal.
0: E o sua fana ali, oi. E aí, foi tudo nua. Cola mal, eu vou ficar meio que. Ide lakpi ya Amerika.
3: Malari na pesi.
0: Ah. Oh, oh, oh, mal.
3: Malari, malari, malari na o malai kongo
0: ai, ai
3: longa o. Eh, oi.
0: O vai loa I ali pakai ili fofang al polmar. Eh, ya mai faru por lal malai, kola koyo. Ki u sisi. Okay, giam mi kai kas se vai loa. Eh. Oh, sao mal, polo mal. Eiso fira ngalo de Sicilia, ama suo polo ale ufalo lo lo. Or polo.
3: Eh,
0: ole ale falo. Eh. Eh, aí. Eh. Eiso fira ngalo de Sicilia, ama suo,
3: Ele o ufo e ka ufe fe kali fe shiri au piwi wa lo au piwi e kele ku. Mi fai a ku fo'ila kali a ta mai au piwi le a ye nanga o
0: piwi e kele ku. E se fu'ila.
3: A au piwi e le a le ku ue koe kali mai e ia wae.
0: Sa o a.
3: Ah, le kau ka kula o fukili la I pola vai.
0: I pola vai.
3: O la lale me peye paku, paku, hoi le leia. A leo fa samua mai a papua e ekoi. E la langa mua mua nga o fako a la vai e leo le la palapa vakule.
0: E
3: sao e la ufa.

0: Ya, fai fuse maro longa. Tren ya rua. Lo pe ftau ya ma Christmas. Ka koi ka fa rong fo la yo koi on mai.
1: Kela ngai kap ke li chori nai fa nai fa fa fa fonga nga mo ifo iwe lo.
2: Kau
0: fa ngui se la chen yo. Erong fa long mo kau kuli mo fa kua vili mo iwe lo.
3: Mata.
2: Ya mata.
3: What did one angel say to the other angel?

0: Tá numa rapta.
1: Eu bawa aku pistilia ali punya lava ali. E pistilia ali bawa lofa nga.
0: Olha.
1: Bawa lofa nga mai da melody ma ma nali punya lava.
0: Punya lava.
2: Lofa na.
0: Punya lava. Chirichu.
1: Alofana.
0: Oh, Alofana. Yeah,
1: I'm
0: on the way. Totally, I'm going to put you up. Yes, it's what?
3: It's on YouTube.
1: Yeah.
3: A new song.
4: Ale moa kale masoama.
0: Dar pesel masoama.
4: Ale punya lava.
0: Lafaring on pisi kemei ya, boh. Rap cara lafaring on pisi kemei.
2: Oh, alofana.
1: Oh, alofana.
0: Oh, alofana.
1: Oh, alofana. Ya, di pisi ngap pastor.
0: Ya, sih cakap ayat ram masoam. Masoam apa punya lava? Telefon.
4: Yeah.
0: Cakap yang mionga rusak, morfem ringas, papa.
4: Punya lava.
0: Pisi ay.
2: Le ai.
0: Pesia punya lava. Le ai pesia punya lava.
2: Ese
0: ale mas. Ese almas punya lava, ese almas ambar.
2: Elangala
0: na esta
4: mole
0: como. Ai pe o mai le ai se vese no pesen al punya lava o igual. Le mas ama. Na oye. Le ai ile le mas ama. Le mas ama fo ere pele.
4: I kong ori aku bokul pasik.
0: Family yung.
4: Lux 10. Mayroon na ka pay right 4 million.
0: Ikaw sa nga?
4: Yung kong yung nga kao ba rin.
0: Ikaw sa nga po rin. Fakaw sa nga.
4: Iya nga. Kat pawar ka lang ba yun. Pay right to 4 million dollars.
2: Family
4: yung nga lang.
0: This is your

0: o le tali e fili a saia ma le ua umanta o mai a le tali mai a tabai taisi o Rose Partly o le influenza ia e peia me umanga a rau alfakas
1: e orkande orkala le dinistra ki tawa nge idakia
0: e
1: o le eit mo kwa tele kakitki no mo le eit
0: e o fa man manga le ufa lungo tui fa pe o le mo meo tui fu i e fa o ngai rau rau fele le rau vai ngai e fa o ngai meo trus a le susho mo i te wa afe avea i marifa ma i ngai Ava mo tsa do usili ma sam sil mun muri long avli ma era sam to fia e na ma di diu ile twin tower
2: to lua fe
1: e ke
2: alo

0: E a kusa o John Keeling a rivau o mai ki ngā ye ko orua e ringa rā le hura e kere ropeko e soso o ia laksam pe tora a ngā muka I parai believe langa reo e le fia ngā lue le leipa ma le New Zealand First ia ma le act pe ila mele ngā le kau orua e se iwa ngā o mā lo kua kasi a ngā leipa rā kou ia le mga obia se si manai fonga sano mai
1: o le alfisit
0: oish fapeu ya iwa e ilo alfisit ya
1: sa ufalo kore kala kwa ngadu o TV fai mai e le queen ora kou isa po de leipa fai mai le pakia maori
0: isa
1: po de leipa fai mai le parking for the opportunity
0: it's
1: a port for leipa
0: falling
1: a mai la walava ko foi e malo on leipa
0: kusa e le lope pe kuse se suia le ale opportunity lope a kube ka se kas e le mo foi le kasinga o fa la vai o foi la le maori party ke ro ngai a ke vingra ko suia le kasi perua yo aquele a por golpea so melanga le ko ya koi uye a foi ngal green mare ngus ngal green mare le pa e mo ki ngue ko kering na ko sui a o spa kinga ko nga ko kere ar kasi lu pe ko a ole act lo mo ko I fo lo lo al act fo lo ya fo ya wi set pires ko I baro si fo ya ro loi anga fa pela e marlie le pa ngal lu fa kasi ma man New Zealand First ke ra ngara fa ngo fi la ngo fa ko le pa maru ye ka ilo e se se a away o la ko va ai ku e musu e le banga o ye le pa la ke ka o ve al maru ra ngara fa le ku ma ku pe le na so se ko le me ku pe mo ye ko ko fi I me vo le ku Allah sia poco se bien ale calfia poco bien poco san sa ora de wala
1: Yo le por el link pues hola fue de office de AI
0: Kusaranga wo fa malus wa fa maungi mala le pare e manga yo fai unga alaksim le fai Kwa kipianga ruenga e fa ngari ai a replace ia kaka ia sa kumu vale ingar bu
1: koi foi uma carroja mo koi ia sem foi a carroja
0: bola me fai or su ore ore wongi we su ore wongi we ari ingi we ing foi li la fiolo lo ele ke mingi wale ko ke ngi we ingi a wala au ala ke lela ko ele ele ala ko kubu ingi sina a ka ore ingi we ingi we Uso bela nga le, bela nga le ngofa ku shule wongi we, ya lo ngofa yu fi pala nga le o lo ngiwe, ai la ku ima ku ifa ko, ko ali ifa ifa nga lo fa ko anga yu. Ile ile. Ba fi poko al belo. O padli rose padli le tari me fisili ya samlo uban mo tari or new wine or hippo ya le la tari ni kwa risa ah
1: ole o me ka ne sere mo ga fole
0: no
1: pa sa la u o ni
0: e
1: o ma no ka ya me risa e ka mo ka ho e ka mo ka le e de puta o ni la mai ameri a le vo ga fole no fa e go ile ya ne ka ne
0: pafta Ah, ya wisi diusle. Ya, rap charare nga ime rap tari ya ya lepa ya. Five year campaign rap tari ya maro lepa. Ah, bianga leo ke ma fa wo ye. anga va pe mali le pa nga lue manisina first ke la nga e wa yo vo pa in fo ingi anga va pe mali le pa e negotiate mali manisina first ke la nga mangu e lo pe ba au ye vi serpidas ba ro ro la ala nga i lo ala e ma ole manga e take over nga la wo mo mo ku pe fa nga e ke mi ko vikim.
1: Yes, we have a story. We have a story. Can we have a look at TV? Yes, sir.
0: Yes, I know.
1: If I can go here with St. Peter's, but I take a lake for Quick City. If I buy here Quick City, I will say to you, I can take a quick city and come up with it. But my economy by the years in me.
0: Ale kusa de wo su palmi ya lo crei lo carsia yo es ko palmi a mese i fa ese e man palo ka gi fa palmi ya kamar o
1: ye no mo por kala ki ngare ne palmi yo pide
0: e
1: e fa sa wo lu po kala me ti vi ya ta
0: e
1: o le man bu am kar wo yo o gi sila lo o ki te mi sila le MNP. O le sistema langa. La le pa si ko kere nga. Ko si e pa le dia.
0: E.
1: Al pa si la ai ti nga.
0: E.
1: E le ka di e ko si e pa le dia.
0: E ma chol chi men pa.
1: Al ma fu anga la nga e le ka ka ya op nga ki de su pa le dia. Nga le la ba nam po la pa si.
0: Ya, sa o le ya me wa so. Apa yang kita orang awal lagi yang sudah pindah sini ini nasi, penguwing malik act, penguwing orang lawa, wajib bayar ngai kas, jadi kas jelah kau bayar. Apa yang lain aku orang kau fikir ngau awal yang sudah pindah bayar ke upah dia, dah dia hilang lau be, oke hari on lepa. Aku lagi kusar apa yang busuk lepa aku angkut aku boleh jadi dia ini ya sepanjang malu efai. Wala ko le pa belle pa yo wa we pa bia ba ni u se pisele ya a u le pa bia ni kre yo mo me bi fere ya u ma fi u wa se longa wa yo ma se se da fa u fai ya ko a pe ya leila i pa fai lo ra yo malo wa pa ko ya king mi ko be ra fai a la ku yo a mu se fa pa bia yo ko be ba i ya la fo i mu se ko so fo fo ya i fi wa ko ka fa ka ni ka ni ke bi fai a la u henga ya no wi ga ra o MMP. E mo ia e mea nga a ke langa a fi na ua ia pira se ui a ka unpari mea e fi ua la li se ova. Mea
1: maleti mea ka unga vase ika upide. E mea ka ka makua unpari mea.
0: Ia pero winga langa leo ke mo leo ke mao fawa ui. Ia se finga faa alo pe ave pe kase ska usanga ve sili uo ui.
1: Ula ve kala.
0: E io ke rave kama ui. Nga wakua kuro vangoi ke sa unwa mai kere ola vea mai se makoka.
1: Vai,
0: yang awal lekar mau
1: apa tu? Kalau mai melayu pun, oleh palo kalau siapa ukir kilo di TV, lepakan ngolak kan? Sahit kan? Awal melayu faiunga, embalolak kan? Asia. Hetkins kau kalah so, kau leupu, ada yang berfight fight,
2: Ya te oe, mua mua, ya e matou, ai mai sus yo macho son un pelo Samoa famon mole famanuia Samoa y Samoa ni sila manera langia toa ai na o uso mai tu fafine fa nau matua famanuia e mata uma fa vitai de tua soy fuma leola tului mata uma ane esa fou nei vai esa fou le tua fa mormole fa fulono mata uola man soy fuolo nu fa vitai de ma atasi marufio ona oisu amen
0: Ah, oi fara, oi fara ringo si, oi fara ringo pesera mapsua. Ol pesera mapsua, eta u ol. Ui, sole. Si, ai, kuali.